0: Hani,
1: nana, kula kongrai bai kulum no sagata nana.
0: Kongrai bai kulum no sai rohokata. Hingga kulum bo hingga. Nadi, neng bo sai shong hinei angbo sai shong hinei. Sengka thamka in tong na hinei angkai. Nono, jokte telang na hinei payo, neng ani kok kisak hanadi. Hingga kula hinbo, Ang sai shong jokhan sai shong tong sinai.
2: Ah, hingga ta.
0: Kula sagata.
2: Kula sagata.
0: Hingga kolom kai himpo oh ahaita angdi naidi angbo orobo tangkai sajung orobo tangkai sajung hingkai angbo sajung nungbo sajung hingkai jin kok don nai bo tonggla apte hini si ang kongrai no to payo kongrai bo bo bo kasha bir no
2: panganang no
0: panganang no hingkai nung to bir no bir kisa komba ang sibele ni hingkai nung kereng bo sik tangka ba Sengkahenta, kula sengkahenta. Angga naidi ang thangka katoria ni aro thangmasa katoria ang oh kongrai no tolang thangmani kongrai bo habi reka boyar sipuru bini logi ang bo thangi rei masa bo tebo sebo pang pangsa kotoma tampa ye cengno oina oina kera kalai rahoka. Ahaida angga ahaino ba a katoria dasuk bir kula hingkata. Katoria dasuk bir ngai ama nung kisat thang nai na bo ang abai se nong no no talang nan phayu bo bai ke nei
1: na na bor khork tam mali mili khe sa khamu na na
0: tabo khai mili lai nai tei ko
1: o hai da
0: ta khai mili lai nai
1: sa kha
0: sang tabo ka tham tong lai mai bor bo tong lai sinai ta
2: a na na bo na na bele sang ko burung go
1: a abo ngai sung bi na ma phai lai ta no abo no ta
0: hinke no
2: na na hunkai
0: kongrai do talang thang ka Kola no talang thangka, kola no talang kai kathuriya bol filmane zak nangi tongu. Bo washan dur chari dur washan poichang kane si tang tongka. Kubu yasa mar no ta, me thang hini ka bo kola bo. Hidi, ang tabu bini phaimu ko tola bo tabu habi nasa.
1: Ish.
0: Hinga hinga. Phaimu ko tola habi ka hangai kubu yasare no. Yang bol filmala sago gorom bale. Washan kolom terok song khor thango kobin deng deng deng seng phaila ha
2: hapka
0: kula hapka
1: nana bini phaingkung tola hap mani belai sha khatam ni ba bo to bol philnai
0: philnai
1: ge aja ga hap ma bagai bini te bo kam khaite gya
0: bol philri ma e khaina bagai ta
1: abun ma sa suka nana
0: nge bo boi dikhe na habu yo nang kula Nike yasuko thayo, Nike kaya thay tola, phamu ko tola, mene bokusu unko tong thogya jaga.
1: Kisha, bini besar besar, haptur ko na.
0: Ahai no, henga apur kai kula henga po, borok kono isi cari malia, tak bayang sajung cari mangsa.
2: Kula, kung
1: suk sajung kata na na.
0: Kula bu kung suk sajung tiwa kata. Henga yang kolom bay kongrai nahare tong hmane, yang kathoria kula donok jaga upang tola wo. Wasa tang na ya wasa mihimo wasa ba
2: untuk kata
0: khusus khusus ungo engkau mo tamzan engkau himang himang no mozo mozo toroi wasa ba no muna ni sak ngi pake
2: oh hai sih nana
0: muna sak ngi pake hingga apur kai kula hingga henta norok ano tamuruk sidi
2: norok tang sidi
0: ano muruk hingga Norok toro logi tong mangla. Waisha baina logi tong nani hingai. Seng asuk ngkogla jaga mangla. Te kereng sanong noro honai. Boro thang.
2: Kula saitong hata nana.
0: Kula sakata in. Thang di. Norok mutui jaga wo. Thang gui mutui phonani ara wo habidi.
1: Jaga sair hokata nana.
0: Jaga sair hokata. Hingai jaga sair hokai. Agi to hukor ogo thang lai yo. Hingga hukur agak tonglai yo, hingga yang bo asal serabon mas hingga itu satu ni jora, apurukai hukus sabotong naik tuk tangga henta
2: kongrai kulum,
0: kongrai baik kulum.
1: Bunya rahap nani bagai jadesha nana,
0: nok naik tuk kata, tangba arwah tangba, beri cekasha, hukus garin sakawo. Kaye hai bina hong ni paye roko tong purukai
1: nana brishin ba kisa kebel nukhe mokolot klai khena ta nana na boro
0: kebel ngo da apa hinke aro thange kongrai haboi rei phaikya
2: a brishin sago
0: brishin sago haboi rei khai kolom no hinka bo phaidi o brishin ne oron chang tong sinai
2: sao kana
0: bole tesa phan bokre sengor le jaga man chinai

0: Sa bure kapuya tongdo.
1: Rizamun khanai tongo lokhipoti devarmani khoktei.